tuigua kiaria na ngoro citu utuike wega ni tondu watuika wega maundu maitu ni mekwihanda thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ngaithe witu mawabici kuria tutindaga ngaithe witu motungata ngurani ngoro citu cirute wira na wendo ikwihokete ngaithe witu reke ciiko citu cionanie uri thiini witu ni tondu maandiko maku maratwira ati kumana na wiingi wa ngoro kanua ni karagia na moko ni mekaga ciiko ngaithe witu tugarurire ngoro citu reke kugie na utheri ngoro-ini citu reke kugie na gituro na kihuruko giaku ngoro-ini citu nigetha uturiithagie tunua twitu moko maitu magoro maitu ngaithe witu nigetha ugocwo mahinda mari mothe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo iturathime na utuike wega ngaithe witu tukiambiriria tabarira ya muthenya wa umuthi twahoya kirathimo tabarira-ini citu ngaithe witu gwata kambuni ya Radio Africa utuike wega ngaithe witu ni uthamakaga thiini wa kambuni ino kambuni ino ni igwitigirite ngaithe witu ni utukiritie ikiro wi mwihokeku amukira ngumo na ugoci na gitio ni ciaku ni twagucokeria ngatho ni tondu wa kambuni ino ikoretwo iri utungata wa andu aingi kuma miaka ya tene ngaithe witu twagothaitha uthii na mbere na gutuongerera utugi utuongerere feva ngaithe witu tuongerere utonga uria umanaga na kuriwe nacio nguma na ugoci gucokagirire tugitagira tukiumagara na tugicoka tutikone uru tutigakinyireke ni thu nacio nguma na ugoci gucokagirire ni twagutia muno makiria ugituika wega ndukariganirwo ni aya ngaithe witu meheragia mathaa mao na mahinda mao ni tondu wa utungata wa ugaciriku wa kambuni ino tura umoire maundu mao tura mabararä-irie maundu mao ngumo na ugoci gucokagirira mahinda mari mothe tiithere wi ngai mwega na wi ngai mwihokeku ageni aitu ngaithe witu ni twagutia muno na twagucokeria ngatho ni tondu wi mwega na wi mwihokeku aria ngaithe witu matugenagira nigetha utungata uyu ugacirike na njira cia digito na physical twagothaitha uririkane maundu mao umeke wega umambararie umambararirie mabataro mao umahingirie ngaithe witu tuge ngoro ciao na utonga wa na thiini nguma na ugoci gucokagirire nitwakwenda muno na nitwakwihoka ni tondu wa tha ciaku na wihokeku wa ritwa riaku nitwakwihokera maundu maitu ma kiumia giki gwata ngoro citu na nigetha utuike wega na ni wega-ini waku na wa murugwo Jesu Kristo twakuhoya na riu ningi twagucokeria ngatho tukwinyihiirie nie na muthikiriria twitikaniria tuge ni gutuike guo ni gutuike guo ni gutuike guo ti itheru ngoro citu ngoro citu ikuwite maundu maingi muno muno makiria na ngai witu ni egwika ngoro citu wega werekere we witikiritie ngoro yaku itonye maundu matari mega werekere na uhoe ngai akurekere na ni tondu ni aiguaga na agacokia mahoya ngai witu kinya kuu uraigua uri thiini kurikite muno ndukariganirwo turathomire muthenya wa ira ibuku ria thaburi igana ria mirongo itatu Daudi agikaya ari kundu kuriku muno ni ngwenda twacokereria tuthii na mbere na guthoma kiugo kia ngai tondu ringi na ringi irima riu weikirie irima riu waikirio ukiremwo ni kana urakaya uri thiini wa irima riu kwaya gukorwo kuri maundu mangigiria ngai akuigue no korwo wanyitirie ndurutaga gicunji ukinyitia ngai ni agutugite ngai ni akurathimite weikirie irima ria ndwari indo ciaku citigite indo ciaku cihutagia moko ikombukoro uguo
ni tondu ndurutagira ngai gicunje nduri na kindu kiragitira indo ciaku ukeikia irima-ini ria thina ngai witu ni mwega na ni mwihokeku kwaga gukorwo ni maruo maingi magutindikite thiini wa ngoro yaku no korwo ni mithingi twi thiini wa the Enoch generation hashtag the altar no korwo ni mithingi no korwo ni magongona ngai witu arogutethia ni tondu ni ahinguranaga maitho ma ngoro na ma meciria ni ahinguraga itu riake ni kuri thi ya kiroho ni kuri witikio thiini witu ngai witu ni atwaragiria na njira nyingi tugatauka na tukamenya uria maundu marathie uria maundu marekika kiria gikurikitie irima-ini ungiikara thi na wecirie irima-ini ria muthemba wothe riria ungikorwo ndungiaga anja no ikinya ria mbere ni kwamba gwitikira ati ti itheru wi irima-ini ucoke wecirie uria ungiuma irima-ini riu mbara ingi ni cia witikio ukamirwa i mbara ya witikio na tondu ngai ni aritha na ni mwihokeku gita guthie na mbere na kumwenda kumwihoka na kumumathia ni aiguaga ngai ithe witu ni athikagiriria ndatindagirira ni oi turi andu ni akoragwo ari hamwe na ithu especially we uraigua ta wihitie ngai muno we uraigua kai ngai akuraihiriirie muno we niwe ngai akuhiriirie muno tondu ngoro iria inamite na ithuthikite ngai ni acemanagia na ngoro iyo thiini wa ritwa ria ngai ithe ngai muriu na ngai roho mutheru ni thaa 10 cia rucini na ikahitukia na ndagika 35.

0: destroy na maikurukithia wira mwaganu muno makiria nginya ciana ciaku ucoke wire ngai akuhingurire murango na kuonia gacira mwana witu ukimenyaga wega fiu fiu nduririndi kumurumirira
1: yes
0: no anyita na ni ngwenda andu mamenye atiriri Hezekia eti ihinda rĩa kerĩ rĩ etire maũndũ ma mũnyaririre nĩ kaba atangĩongereirwo mĩaka ĩyo 15 tondũ thĩna ũrĩa atigire warĩ ũgwati gũkĩra maũndũ marekĩte atanongererwo mĩaka 15 njiarĩ witũ we are still on altars na nĩ ngwenda ũririkane Isaia agĩtũmwo kwĩ Hezekia rĩ kana kuona kwĩ Hezekia rĩ ngai ndarĩ mũkenu nĩ ngwenda andũ maririkane kaũndũ kau ngai ndarĩ mũkenu no hĩndĩ ĩno ya kerĩ era ngai mwathani ndakũhoya we ihinda rĩa kerĩ rĩ Isaia ona acokera barabara acokera barabara erwo nĩ mwathani thiĩre mũthuri ũcio atĩrĩ nĩ ndaigua mahoya ma na ũkĩmwĩre atĩrĩrĩ to mahoya ndaigua nĩ ndamũkanda mĩaka ĩngĩ 15 na ĩtano the problem was one nĩ aihũrirwo nĩ mwĩtĩo na nĩ ngwenda andũ mamenye right now gĩkĩ tũrahoya rĩ ngai witũ nĩ araigua atumia na athuri hĩndĩ ĩno mũrarĩra ciana cianyu coke kwa ngai rĩ ngai nĩ araigua but nĩ ngũhoya ciugo ici itikanume kanua-inĩ ka ngai rĩu tũrarĩrĩra ngai atũcokie thĩinĩ wa mathabahu atũcokerie nyũmba atũcokerie ndungata ciama atũcokerie magongona marĩa mama nĩ ngũmũhoya mũno thĩinĩ wa ngai mũtikanareke ciugo ici njeri egũthoma ikoima kanua-inĩ ka ngai we are still on altars ndiũ kana nĩ ũkinyire ho
1: ati maũndũ ma matukũ ma tene wa kerĩ chapter 32 chapter 32 verse 31 no rĩrĩ abarothi matũmirwo kũrĩ we nĩ athani a Babuloni mamũrie ũhoro wa rũri rwa kĩmenyithia rũrĩa ruonekete bũrũri-inĩ rĩ ngai akĩmũtiganĩria nĩguo amũgerie amenye maũndũ marĩa mothe marĩ ngoro-inĩ yake
0: njeri witũ gũtirĩ kĩndũ ũgwati tũngĩtia ngai kĩndũ wanjie gwĩthũnũrĩra andũ nakĩo ngai acoke auge nĩ akũrekereria nĩgetha one kĩrĩa kĩ ngoro-inĩ yaku
1: ngai akĩmũtiganĩria nĩguo amũgerie amenye maũndũ marĩa mothe marĩ ngoro-inĩ yake
0: ngai akĩmũtiganĩria you know right now na ndĩrakena mũno na nĩ ũndũ mwega mũno ũguo tũreka tũkĩrĩrĩra ngai atũcokerie magongona kĩama tũkĩrĩrĩra ngai atũcokerie the true altar na tũgĩcokereria thĩinĩ wa magongona ma ngai no nĩ ũgwati mũnene mũno njeri witũ ngai angĩtũcokeria kĩgongona tũcoke twĩte ababuloni tũmethũnũrĩre macoke o ene magataa ciana citũ na haha nĩho njeri witũ tũkoretwo nĩ ngwenda andũ mamenye ona bũrũri witũ wĩ thĩinĩ wa Chronicles 2 Chronicles 32 verse 31 njeri twetire ngai tũkĩmwĩra ũka tũhonokie agĩtũhe ihinda rĩa kerĩ atũhe ihinda rĩa kerĩ twacokerio kĩgongona njeri witũ tũkĩanjia kũnũnũrĩka ngai atũcokia ngai rĩrĩa atũheire ciana agĩtũhe mawĩra wĩ kĩgongona-inĩ gĩake ndĩrenda wone kĩrĩa kĩrehete mathĩna maya mothe twĩ kĩgongona-inĩ kĩa ngai rĩ tũkĩmwĩta mũno ĩda ndiũka nĩ tũrateseka cũthĩrĩrio atũnyaririrwo tũgĩturia maru tũkiuga ngai tũkwenda gũka kũrĩ we mwathani tũnengere nginya mũthamaki ũratũthamakĩra tawe tũkĩra mwathani tũkwenda mwathani thĩ wa matu-inĩ ũtũnengere ndungata iria iraria tawe nĩ wanyita na mũgambo ũmwe ngai ato hega te na ke riri jeri witori tori thini wa altas o ha ke gon kon na inige ki aturadi mira ge kiri igi ki jeri wito toki a dia konyara lira ngai oho eh o kai mono re ngai wite kite without knowing mo babiloni ti mundu wa kuingira thini wa hekaru ya ngai nikodu wa ngai guturathi mari tukiaga the spirit of discernment and we ended up messing ourselves with the same blessings the Lord gave us tukiririra ngai muno tukiumagicagi ni thini uria twarite ri na mianga twaria go muthenya ri tugithoma jeri bito tugithoma tukiona mawira mega muno twakinya tauni ri ngai agitwe ciana ciho njugita tunyui na nikio nginya turahota kumatwara thukuru cia goro muno no ni uria twekire niwaririkana kabica keho inyuothe murari na ciuria ni undu wakwa muthenya wa ira ukirengere ciana citu bibilia no tukiaga kumamenyithia iyo niyo rule kana constitution ya ngai tuturikite tu a point na giki kwenda kwaria openly ati jeri witu no njaririre ndungata ya ngai mbere ya mwana ucio wakwa na ndiconoke mwana ucio nake tondu ni murathime agathii nenda-ini
1: yes.
0: akanjia kuga mapesta mapasta na vira wanakura pesa za watu wana mwana uria uroigwa uguo ri ukaiga gwaciugoci jeri mwana uyu arutite ku ĩgithi kĩrumi gĩkĩ agĩkuithĩtio mwana ũyũ gĩakuithirio nĩ Pastor Mike nĩwanyita
1: yes.
0: now nĩngwenda ũmenye Hezekia ekire maũndũ marĩ magigi mbere ya ngai no agĩthaitha ngai mũno ndakae kũmũherithia ngai ndamũherithirie no nĩwamenya kĩrĩa gĩathire na mbere ona ũririkane thĩinĩ wa mũhari wa 26 the same chapter rĩ the same chapter verse 32 chapter 32 mwari wa 36 ndio kana ni urugamite roho ndenda wone haria thina waingireire andu ingi makoretwo makinjuria atiriri tondu ngai ndari ngai eherire kigongona ini ri wena kiuria iki nikio andu ingi muno maranjuririe twakinyire ri haha Pastor Mike I will show you turaugire tuthie na mbere turaugire turane uma
1: hĩndĩ ĩyo Hezekia akĩrĩra mehia ma mwĩtĩo wa ngoro yake o ta ũrĩa andũ a Jerusalemu mekire nĩ ũndũ ũcio mang'ore ma Jehova makĩaga kũmakinyĩra matukũ-inĩ ma Hezekia
0: mang'ore makĩaga kũmakinyĩra matukũ-inĩ ma Hezekia nĩtũranyitanĩra
1: yes.
0: no ndĩrenda ũmenye ũũ mang'ũrĩ ti kwehera meherire nĩ kwaga magire kũmũkinyĩra matukũ make e muoyo meciria ekire nene jeri witũ rĩ we are continuing on learning ndĩrenda njokie kĩũria mũkoretwo mũkĩthindĩka mũno nakĩo nginya online what is happening mang'ũrĩ rĩ rĩrĩa ithuĩ twekire ũrĩa twekire rĩ mang'ũrĩ matiatũkinyihire ithuĩ tigũka matokire nĩ gũtĩra matĩrire rĩu manyitĩte ciana mang'ũrĩ ma ngai ma matukũ ma Hezekia manyitire ciana cia Hezekia nĩ njũĩ haha nĩho andũ aingĩ mũno matarenda kũigua nĩ njũĩ haha nĩho andũ aingĩ matarenda kũigua
1: hĩndĩ ĩyo Hezekia akĩrĩra mehia ma mwĩtĩo wa ngoro yake o ta ũrĩa andũ a Jerusalemu mekire ũguo nĩ mekĩte rĩngĩ nĩ ũndũ ũcio mang'ũrĩ ma Jehova makĩaga kũmakinyĩra matukũ-inĩ ma Hezekia generation ine ya Hezekia asa
0: sikwehera meherire no Hezekia e muoyo ri ngai akihorera ngai akihorera mwati kwa mwika ngathiri thini wa second thini wa second chronicles oyo muhari wa 25 ri oyo muhari wa 25 ri
1: No riri ngoro ya Hezekia ikiyorwo ni mwitio na akigia kuru na kia na akiaga kuruboya utugi ucio oneti ni undu ucio mangori ma Jehova makimukora ona magikora Juda na Jerusalemu
0: Oye, Jerito. Jerito.
1: Yes, Pastor Mike.
0: Rekia domati o tida mai kaya. Te o tida mu kaya. Ne o ikeli o maro. Ne mahi nyama di te mahi kuru. You are the one who prepared. Lona muraka news yo orone du kuru. Nona muraka news yo rasina na ifiriti du kuru. Tia kuyirira mwalimu. Tiga. Wacha kabisa. Tia kutuira mwana ucio ni student. Wacha kabisa. Nijue heki wotarenda kuigua muciari nono ngukwira. Mwana ucio urona atuikite mwikinai. Thina wothe wambirie nawe. Ni kwira na ukweli hari uri Jerito. Wetirie kai kiria githo wa mwitiria gikunengera. From there kanua gaku we. Dusono kaga ginyo kirumana. Pere ya mwana ucio.
1: Yes.
0: Ukiuga goria kanitha gutari ngai. Ukiuga goria we left God, we left church but we never left God. Ucio morogu. Ucio. Yosio, we never left church. We never left God, but we left church. Kwa mwalidi ya kiko gona hindi. Niona gorewa dhawara yaoni raini. Tiga kuhunia ni kiki. Tudu tige musiari. Nijui haa ni halitu. Tungia na kuhai kuwa. Mwanosio kia kumonia nyubaga ine kuwega. Kukimwira gani mwumireka ni dhano mutia tigire gai. Yosio. Nijio ni harito nijio hone harito nijio hone hararaku kumu wa mugu lirathimu dali uduwa tagira ginya mamawe noka musi arelio uka mukobore la kabe atige kugyo todo kire nabia ukire Amerika ukire Gulf mwana wa kuaragi wa tena nuwaradho kuma musi usio na ginya ngobere raka mu musi usio li niwe mwana usio kumadhiye kabere waugire na wania korone gai oyo kakako morona oka mutigira gai good morning musi yali good morning tulani za wikino ni kuruta muigua na mahira Hezekia ogeromi ya kaikumine tano. Nani kweta atume tigire muno. Lili ya mera gai hekena. Maga shoka makaga the spirit of discernment. Todo kire ma shoka kule raje rito. Muthenya waru shio ni tuka igira guonie. Mesi reki uni Hezekia. Todo elidari. I want us to go through that chapter. Mudu wa gai yari ya hothi yori. Deda to get through the chapter of Chronicles chapter 32. Omitho meothe. Katiri hado eri dide ni udu wa arushi ya roro wake. No, riri kane yo. Jeri vito. I want us to remember very well. Isai ya li. Koro wa riri kana li. Riri ya aso kire kuira mundu kwa ito Hezekia ni ya kwa maundu ni ngaide. thiinwa second kings muhari wa 20 chapter 20 second kings athamaki wa keri kivao muhari ko mina mugwaja yuga atiriri ati Isaia akira Hezekia atiriri matukwa maroka Elidia we na kiria giothe kinyu payaku iga kuo gifiyo na kio Babiloni ni utu wa kunyarara gai
1: aha ni todo wa kunyarara
0: Ngai.
1: Kunyarara ngai. Eketo betu ikirie. Tosho kereli yari. Kaigotari na roho wa discernment. Okay.
0: Yes.
1: Thank you. Muna makiria. Mudugu tu utana jira. Jide Moras. Uka jira. Gedhiria Pastor Mike. Ni agedika muna makiria. Mudugu tu nansu wa agedika. Uka jira. Uri mutabo ini gado. Shio maya muna makiria. Tumukumi Yesu Kristo. Tumukumi edesio de. MC Goodrack ne dakuona. Uka jira kudugu tu. Gedo guri. Tauni. Turi mutabo ini mwane kiwa hana. Gado shio maya muna makiria. Mudugu tu. Wamari. Wairia ini kagarari. Onawe. Nidona. Domiriri ya kura jira. Turi mutabo ini kuma kenyogori mwena wari muru jitago sege rurus delefa wari kana sako dera tuikerie na dahika dare tusoke tusokererie turani ya tiriri akinyarara gai akinyire ati hadu hakunyarara gai muduranyarara gai nikuga hauga fere damunyararite

0: Tago Gospel Nations gaya nogu na akirakara akimatiganeria gayaro tuteithia na tuikiodu wa kuherera ngai daga tutiganerie torekire kinya muturireini wa mundu gwitwo Samson akimutiganeria eirite ni guthii kunina Filisti agikora hinya wake ni uthire ni unyitirwo macegera na wathii kogu dai na hinya riki na kogu dai no ndungi tiga guthii korokoroini mundu gwitwo Ciro wa Uhuru Market ni twacokereria gatho cia mwanya muno makiria Pastor Mike ari haha twatigerera haria ha kunyarara ngai Pastor Mike
1: Mm-hmm.
0: Karibu sana leto asokereria.
1: Asante sana.
0: Mhm.
1: Jeri ito nitakoro dakwira atiriri.
0: Mhm.
1: Na goda kugo jiurito ni ngai muno.
0: Mhm.
1: Menyagirirai kwaragia cigo ciuri mumbere ya ciana cianyu.
0: Mhm.
1: Menyagirirai muno kwaragia cigo ciuri mu. Mbere ya ciana cianyu. Tondu maundu macio mureka jeri.
0: Mhm.
1: Nimuri ruigia ciana.
0: Yes.
1: Nimuri ruigia ciana barajo muno.
0: Nituriigira ciana merigo.
1: Nimuri igira ciana merigo ugwati muno.
0: Nituri mathiriri mamutino.
1: Na reke nguire.
0: Mhm.
1: Ciana ciaku ni iguthirana ngai agutigwa rio ngai.
0: Mhm.
1: We warereirwo kigongona-ini.
0: Mm-hmm.
1: Waturite kwa ngai na ni uwi nduru mamwa nyudari anyarana ngai mbere yaku.
0: Mhm.
1: Nori we busy ukimwirati tuliacha church hatukuacha God we warero wega na mitugo miega washoka woka wonya muruguo no arume ngai na munyarare hemwe nita guti dagweta no ni umwe atura kwa ngai atugato ni ngai jeri bitu aruga mana ngai ma orire agi igweta ri mamudo shwa ngai asoka terema adi mwenoke ari de keheo kia mwana wake tumwiroreire gutinda ngithie muno into details mwana shyo athirire nathi nathi kumugwaja anti mwana shyo kia na tabiko ari agweteire kunyarara ngai Mshiri jigweza mwanoshio neda hini from there. Muna haa gayo nogwa kilakara. Haa gayo nogwa kilakara. Kima tiga nilija. Mario ita. Magitahuni nebukadi nisaru. Gayo nogwa kilakara.
0: Yes.
1: Mwadiko mwika ngatiri dini wada maki wa keri. Muhari wa kiva. Tuedi. Muhari wa ikumina mwako waja. Nake. Ikumina idha tuki wa tiri. Nake Hezekia. Nake Isaia kira Hezekia. Ayu ilone mangore magai. Ah. Kena bibiri ya shia nyu. Gai. Hezekia. Zedo lirikane Isaia no watu mito kwe Hezekia. Negata Hezekia akamuradiri akamuri atiriri. No ngero miaka 15. Mundu wa thaithete ngai akamugire miaka 15. I want you to see that favor. Athamaki wa keri mirongo iri. Muhari wa 16 na 17 ri. Iro iga atiriri. Na keisa ya kira Hezekia atiriri. Ayuirwo ne mangori ma ngai. Aigwe uge wa Jehova we Hezekia. Atiriri, matuko ne magoka. Riria indo ciothe iria igwaku ona gwata ciana ona indo iria mathoguo matuire mai mahaite magashiga o ginya omuthi igo igakuo itwaro Babiloni gutire kindu ona kimwe igatigio oguo niguo Jehova ekuga now ikomi na inyanya nacio ihe ciaku iria ogaciara ciume mithimo-inĩ waku nimagatagwo nimagataha imwe ciacio igature nyumba ya muthamaki wa Babiloni iria cia thiritu ya andu aria mehokeirwo wira wa nyumba yake ngai jeri mutiri kindu kiuru ta kuheo feva ni ngai ugacoka ukaga discernment ni tu heto besha jeribito ngai gato ogona na bia besho isi na shiori to kai wan kai to kajia kunyarara ngai na kiwa to hete are we still on altars? Yes no anyita?
0: Yes
1: to kajia kugogona tukaje kugogonerwo ne bia tukehererwo ni roho wa ngai na ndire to menyo hindi iyo Hezekia agĩkĩra Isaia atĩrĩ uge wa Jehova ũcio waria nĩ mwega agĩcoka akiuga ũũ gĩthiĩ ũguo tiguo kũngĩkorwo nĩ kũgĩa thayũ ona ũhoro wa ma matukũ-inĩ ma nĩgũgakĩgĩa thayũ ona matukũ-inĩ ma muoyo wakwa areke ngwĩre Jerry witũ
0: yes Pastor Mike
1: ni kwenda mehũge mũno na nĩ ndacokera mehũge mũno kũnyarara ngai na kĩrĩa ngai amahete ngai agakũhe mbeca handũ ha wĩkĩre kwa ngai na mũtugo ũgathiĩ kũgongonera mwĩrĩ na kwenda kwaguo ngai agakũhe favor handũ ha ũthamake na ngai na wĩikare kwa ngai na ũgocithie ngai ũkanje kũgongonera Babiloni ũkĩmwĩraga oke gwaku mũthuri ũyũ warererwo kanitha-inĩ kwa ngai mũthuri ũyũ watũra kwa ngai warererwo kanitha-inĩ mamu wanyu atũra akũhĩragĩra mũtumia ũcio agatũra gũtwaraga ng'ongo na ng'ongo nginya ũkamenyera gũthiaga keca wacoka wagĩa mbia mbũri cia maheni rĩu irarĩrwo gwaku na magongona ma maũndũire mataramenyeka kũrĩa moimire we ndewe na ngai ũyũ nĩ ũhoro mũtendaga kũigua na nĩ njũĩ no mũrarakĩrwo mũno Jerry witũ he mũthuri wĩho ndĩronire arĩrĩte mũno mũriũ rĩ mũthuri ũcio gwatuĩkĩte nĩ warĩ wa mbere kũgarũra maũndũire we kenda na akaruma kanitha mũno arĩ mũndũ wa mbere kũruma nyũmba ya ngai mũno agĩtaga mwathani witũ Jesu Kristo kĩhĩ kĩa Mariamu akĩrumana mũno mũthuri ũcio nĩ ũronire mũriũ na nĩ ndagĩtarĩ ambĩrĩria kwaria mohoro macio I think aikara mwena wa USA nĩ ũronire mũriũ akĩgũrũka mũthenya akanyita ciana ithatũ mũthenya ndagĩtarĩ mũgima ngai gũthaka na ngai kĩrĩa warutĩte kwa ngai rĩ ũgĩthiĩ na kũu ũrathiĩ rĩ tia gũthiĩ na kĩo raba nĩ arera Jakubu atĩrĩrĩ kamwe agĩthiĩ na ngai ciakwa mũgĩthiĩ mũtitie gũkua ngai ciakwa irohetwo nĩ ngai rĩ angĩkorwo wĩ na ma angĩkorwo ti ngumo ũrethera rĩ kĩu gĩakwa ngai gĩtige kwa ngai to nĩ gĩgũkũrĩa mũtungatĩri ũcio wa mũthama na njĩra kwĩrĩ mũtumici tũtige kũmenyera ngai Jerry witũ kĩgongona kĩa ngai nĩ mwaki ngai ndangĩkũhe mbeca ũkamũtũra ũmũrĩragĩra ngai akũhe mbeca ũthomithie mwana ũgacoka ũkanjia kũruma rĩtwa rĩa ngai tarora ciana ciaku rĩu kũrĩa irorete amongst andũ arĩa matũrĩte marumĩte ngai Jerry witũ rĩ na ndirĩ na ũru nao mũriũ nĩwe ũcio arohoirwo mĩaka 16
0: herebo rũinagwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Jimmy Sibisa rũinagwo ngai ti mũkenu ndikana nĩ ũĩ rũimbo rũu
1: ngagũciaga nĩ ndĩrũinaga no ndirũĩ biũ
0: eke ngũhutĩrie oro hanini tu oro hanini

0: domani e mañana. E ne rebelo da camono la tukeni riva gare uta inya de kanemero gwena na keda e go to the high court ne de raki de de kwa goro kwa former deputy president wa Florio wa Kenya wa keri mudu gutwo ligathe wa gacagua ona the gya kugate mudu gutwo ligathe wa gacagua dahirwa kamweke ga guthikiririo wega kuria nyumba ine ya senate. Thutha wake gukorwo akinyitukitio ni mathina ma mwiri na agateng'erio kuria thibitari ni ugori atiri agikorwo seneti ni iraugire ati ndahairwo kindu gitagwo fair hearing. Yes, uguo ni gukiuga ati impeachment ya mundu ugwitwo Rigathi wa Gachagua irabatie gukorwo iri null and void. Na mĩario ĩno no yarĩtio nĩ mũndũ ũgwĩtwo ciamani wa LSK ũgwĩtwo Charles Kajama. Hau nĩho andũ mararigirwo atĩrĩrĩ, angĩkorwo process ndĩrakĩrĩ njega rĩ, yes, yes, the final product yatuĩka nĩ njega atĩa, magũkindĩra atĩa? Anyway, na nĩ ara tondũ wa thĩna ũcio nĩ arakĩirwo ciringi mirioni 50. Yes, Rigathi wa Gachagua nĩ arete arũmĩrĩri ake makorwo magĩkĩhorera na agĩkorwo ndakũigania na itua rĩu nĩ agũthiĩ igoti-inĩ rĩu rĩngĩ. Nĩ agũthiĩ igoti-inĩ rĩu rĩngĩ. Nĩ atĩa ai? Anyway, kũhana ũguo mũthikĩrĩria nĩ thaa inya ndagĩka nĩ 50 niĩ ngetwo gĩtahi wa nguyo Uncle Tash. Yes, thank you muno mũndũ wĩtwo Baba Jao kuma kũrĩa Heho Shopping Center ũranjĩra wĩ mũtambo-inĩ kĩmotho lefti kuma kũrĩa Ngara kwerwo atĩa wĩ mwega gaithĩka mũno mũno Dadura Face One karanja mbura kĩaranjĩra me mũtambo-inĩ wega ta wega. Yes, na mũndũ ũgwĩtwo John Tesuzi Boy. Yes, ya jote nĩ ngũmĩonete. Okay, arĩ ngatho nyingĩ mũno mũno mũno mũno mũno. Yes, na mũndũ ũkũnjĩra nguyo wĩ mũhoro mũthuri ngeithĩria jote susboy na maitũ nĩwe nyina akĩrarĩ kũrĩa kĩaguta tetu nĩ Beno Teach Miatu rwĩmbo-inĩ rwa Reverend Maguta kĩona ũrĩa Ngai ekĩte inakama nyambuka maku makũrĩa makandara njogo rudi onawe nĩ ndagĩkuona na nĩ ngatho cia mwanya mũthikĩrĩria. Nĩgũkwĩtire nĩ kuma na gathĩna kũrĩa gwa andũ magwĩtwo Soko Murwa na nĩ wona majority nĩ arĩa magweria kũgũra tigiti na ndũnahota kũgũrĩka na ndakwĩra wageria rĩa mbere na rĩa kerĩ na rĩa gatatũ finali nĩ retĩkĩra na rĩu rĩ nĩ tondũ ũhoro ũcio rĩ ta imagine ndagĩka icio ciothe ithaa igima no andũ ikũmi mateithĩkĩte na ciringi ngiri thate twĩna andũ naite. You can imagine twĩna andũ naite andũ naite nĩo matahetwo kĩndũ gĩgwĩtwo school fees na nĩ ngwĩrire kahinda-inĩ gaka ndũkambe gwetha kĩndũ kĩngĩ ndĩrenda wambe wĩyethere school fees ya ciringi ngiri thate ndĩrenda kwamba kũheana cai wa thaa inya kũrĩ andũ igana rĩmwe o mũndũ ciringi ngiri ithano ndĩrenda kwamba kũheana cai wa thaa inya kũrĩ andũ igana rĩmwe o mũndũ ciringi ngiri ithano na haha gũtira makania kana nĩ ũkũgeretie mũnyaka waku kana ndũkũgeretie asa nĩ tondũ wa testing ngũkũhe mweke wa kũgũra tigiti ũcio ũmwe ũkũhe ciringi ngiri ithano na tigiti ũcio no ũkũhe ciringi ngiri thate tondũ ũraũgũra kũrĩa kwa rent na no ũgwĩre koguo tigiti ũyũ ũragũra haha niĩ nĩ ndamba gũcangamũka nyambe ngũtugetwo nĩ ndĩrona no ũrageria na onawe ũtaingĩrĩte ũmenye no ũgũre tigiti ũmwe irũkara ciringi ngiri ithano tondũ ũguo nĩguo kũrĩ noguo nĩguo maũndũ maikarĩte ngwenda woe thimũ yaku rĩu woya thimũ yaku rĩ ũkanyakanye star 624# ndĩrenda ũndũ ũrathira nĩ one touch nyambe heane cai kũrĩ andũ igana rĩmwe woe thimũ yaku hihinye star 624# nĩ star 624# cagũra rent no ũgwĩre rent ĩyo no tigiti ũragũra ũrakũingĩria thĩinĩ wa draw ya ciringi ngiri ithano nĩ cai wa thaa ithano koguo rĩ thibindi yaku nĩ haha na ndakwĩra haha gũtira makania kana nĩ uma kuo rĩngĩ kana nduma kuo asa oya gathimũ gaku hihinye star 624# nĩ star 624# star 624# wona wahihinya star 624# wona wahihinya star 624# nĩ ũgwĩcagũrĩra rent ndĩrenda ũcagũre rent wĩkĩre pini tigiti ũyũ ũmwe peke yake ũrakũhe ngiri ithano hau hau andũ igana rĩmwe nĩ cai ke tũgayane tugaga mboco ya gwathĩ tũkenyũrana na ndagĩkwĩra ona mũndũ ũtakũingĩrĩte gũkũ akũheo kamweke kaiganaine cai nĩ wa mũndũ o wothe cai nĩ ya mũtu yote mũndũ wothe ũraigua kana nĩ mũgĩkũ kana nĩ mũgembu kana nĩ mũmĩru kana nĩ mũkarĩnjiri kana nĩ kĩkĩba as long as unasikia hapa kuna kitu ciringi ngiri ithano ni yako just dial star *#. Just dial *#. *#. *#. Osagura kidogo iwe to office. Sagura kidogo iwe to fidi. Na wageria rimwe yage guthie through. Wageria rimwe yage guthie through. Geria ria keri. Na ria gatatu nginya haria urirwo wikire pini. Nginya haria urirwo wikire pini yaku. Nginya haria urirwo wikire ki? Wikire pini yaku. Kogu kahide ni ngaka. Kahide ni ngaka. Deda wigurire tigiti ucio umwe. Deda wigurire tigiti ucio umwe kure wa school fees. Negeda tukiri kihoroyu na dagi kwenaka kanega saiga kuga siri gigiri idhano nega saiga kuga siri gigiri idhano nekodile da uigulide nekodile da uigulide kahide inigaka daruni ni dalego siri gisia kwa tuwe di dalego siri gi 20 hau uguo wena we kifage kifagereu odhie kure wa star 6-2-4-#. Yeko wa star 6-2-4-#. Wabe usagure hau school fees. Hau ne hoye na saai waku. Usagure hau school fees ne hoye na saai waku. Usagure hau school fees ne hoye na saai waku. Rikona tu inaido nyigino deda nyabe go tuwale hale school fees. Kogwa wabe ugudho ke hau. Wego lida tigiti osio omwe. Wego lida tigiti osio omwe. Negeza oinuke na saai waku. Wego lida tigiti usio umwe. Negeza oinuke na saai waku. Na dhondaku ila niulagari ya limu wakona ni yale githi. Gweda okagura tigiti wake na waga tatu. Ginya lida ulero wekile pini yaku. Basi yaku siyadhi kwa maflex. Haune wa mudu wa menya anegira dhini wa dru. Kogu we ureda gasa hii haa. Nego da nyabe guna gerie kamu ya kikau. Na da kwiro unu wa mudu wa wadhe mudu. Igirete mudu. Ta igirete guku. Asa saai wa dhainya adu iganari mweri. No amudu wa wode nikio da kwira wazi mothi kwira wa star 6-2-4-#. Odhi kwira wa star 6-2-4-#. Ni star 6-2-4-#. Wana wahi nya star 6-24-#. Ugagi sagura na ihenya kidugigwe to school fees. Yee sagura school fees. Wekire pini yaku hawugo. Wego lea tiki tuyosio. Wethini wadruyo ya kidugi kwetuosa hii wadha inya. Negosio deda kuna gira adu mirogo iri. Adu mirogo enana. Adu mirogo iganalimwe. Kogu sa yula ni wadu iganalimwe. No adu abele 20. Deyama negira dhudha wa mohoro. Adu abele 20. Deyama negira dhudha wa mohoro. Kogu wefage hawugo. Tukire kiri hana ruiboru ya haru wa mudu kwetuwa Jospat Masharia. Wegule ya tiki tiusio omwe. Wane kani yoku inu kana kiedu iwe tosai. Wadha inya. Kwa tukila star 6-24-#. Ni star 6-2-4-#. Ni star 6-2-4-#. Uyo ni tiki tuwa mudu wa wadhe. Na kikone ukeda uki inu kana rent. Idhari ili gitura igira. Gweda ugule tiki tisi ya ku. I mean, ni ukweda kuinu kana school fees. Lena tuwa beto ya nesa ya. Kone ukweda kuinu kana school fees. Idhari ili gitura igira. Negwedo kuruwa yu wa bere kugula tigiti igiri ilu manire ire. Mruwa yu kugula tigiti igiri ilu manire idhari. Yada idhano. Osio niyo kuruwa kinegeri yu kidu gigwe tuwa rent. School fees. Niyo ya number one. Mruwa kugula tigiti siyake igiri ilu manire ire. Idhari ili ari wa bere. Osio niyo kuinu kana school fees. Kwa wakonu kwa na school fees. No ginya ugule tigiti igiri ilu manire ire. Idhari ili tulaigira. Idhari ya dhaa idhano.
1: Weboi komi eye ilana magana.
0: Weo. Ukena ato 10 at 10. Jospat Masharia. Weboro ito kwa madhina. Weboro ito kwa madhina.

0: ũcio nĩ ũithaka wa njuthi na kamĩrĩ kene ũrĩa wĩtagwo nĩ kũhiũ tukinyire wega ndagĩka ĩtigarĩte ĩmwe ithaa rĩinĩkĩrĩre tũrũge thĩinĩ wa ithaa rĩa kiriniki nĩ ngatho harĩ hothe ũrĩ wabata ũrĩ wa goro rwa mwanya wĩ mwende mũno mũno makĩria na angĩkorwo kũrĩ ũndũ ũragũtanga ngoro aranĩria na niĩ etha korwo tũikĩrũga naguo ithaa rĩrĩ rĩngĩ ndagĩka inĩ ya ũguo tũmbe tũrũge ithaa nĩ ngũcokereria
1: Uruma, Madare, Kamukuji, Donholm, Kariobangi, Korogosho, Uratu Nyitira 92.2, Gukena FM, Gakanegaitu.

0: Rũcungĩtwo rũgacungĩka.
1: Ĩ mũthenya wa mbere ndakuona nĩ ndakwendire.
0: 92.2
2: ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kuma esiti
0: gũkena FM Rebotop.